no na ye ne ne eko ko a yetumi edi enkonem enti nyame na nkuku biara ye nemu mu eye aware mu kon edwuma mu kon ebusuamo akon akwantuo mu akon